0: XFM.
1: XFM.
2: Sa usa ka haya o dinhi.
3: Kap, kap, mag-una na taguli, kap.
4: Oh, ha? Kasayo, God. Unya ra, master.
3: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign di hao. Oh, kita ka?
4: Asya.
3: Kala na sa iba bao-bao, kada. Maniguro lang takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil niya sa kilid, kap. Remains will be cremated. So, dito magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
4: Excited.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ako ng imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa, exciting!

0: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
1: Kung maminaw ka sa X-F-M.
3: Par-par, time's up, par. Dali, ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Katukay ko, pasalamat sa Santon Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
5: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit agatubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: FM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Par, ale răgut, par? Pahora tira cu noi bong slinga de a nga. Mă utang ca, pero din mo bayaran?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ka, iskunta.
14: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama nimo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, patanase, halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Kunya, idal sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality.
3: Na ako'y chronic back pain.
2: 2 years na.
3: Pero dako kaya akong pasalamat
2: sa Sister Pain.
3: Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor. Please,
5: sa mga Santon Plus Coffee Mix.
6: May man among pagkuhan sa kanang Santon Plus.
7: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang?
6: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na bayang coffee food kay ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
5: Nangapin na ka, itambalan pa ka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, pakuratira ko ng imuhang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghanag sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko ti Horem ni Slas to. Exciting?

0: FM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Canton Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Canton magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Permigyod gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitu mara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
8: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble.
13: Natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang problema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ipili sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na ikay. Ang refill lang lang sa tricycle, mga po niya ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo. Maghalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita yun ninyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, ginima.
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM。
1: Pergi kan makan Japan?
2: Oh. Dugay ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Guwapo gugo sa unang panahon.
1: Sige, ano sa tawag sa kanon sa Japan?
2: Kukara.
1: Ah, kanang lubi.
2: Kagura.
1: Kanang cute.
2: Aw, akura.
3: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: XFM.
1: XFM.
2: Okay, good morning, class.
3: Good morning, sir.
2: Our subject for today, yours among in a sentence.
3: Ako.
2: O sige, urak, ikaw.
3: Abong da, this, coconut, is the best.
2: Yay! Okay, very good. O siya pa.
3: Ako kap.
2: O sige, budoy, ikaw.
3: Among kaldero, ikaw what?
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anakong suranda po din. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may video nga di matulog.
5: Sa Thon Plus Gold.
6: Kreatin lami na natulog na kayo po sa akong ihi. O tira kayo, pero wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa akong ipanultikar. Sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ang loob sa history. Aktibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
5: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, gipakara akong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakunan noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni di ay taga-na.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahean. Ay, kung kasing-kasing po din naman kayo mo. Kapitid, muna akong gimintin karon.
5: Isa doon plus gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagyugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skadlaw. Sa mahaw, paniutog, paniapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa doon plus gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kayo ni katabang.

0: FM。
1: Kapitan Lodi.
2: Oy, Archie. Unsa man ka na?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
2: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
1: Ano man?
2: Dool raman sa itlog.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan
14: at masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw, bro, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa itindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Zentum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, e parte.
1: Unsa? Akong manok, di barter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa crossing.
2: Mga katupa, excited.

0: FM.
1: XFM.
2: Urak?
3: Oh, Kapitan!
2: Unsay Inglesya langaw?
3: Fly!
2: Ah, ang Inglesya kahoy?
3: Wood!
2: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
3: Idi, flywood! Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro. Sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Take ko, ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Kamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
3: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit,
10: mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: the Pain.
1: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: FM. XFM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon, ani ni siya, Kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Oh! Karon di ay?
2: Karon, Kapitan, huwaton usa, mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong baon nga kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Patanase, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, mag-vitamin C. Magsanton, vitamin C.
1: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy parle pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM. XFM.
1: Love, abri ko.
2: Ha?
1: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
2: Dini ko.
3: Hmm?
2: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
1: Okay, Roy. Wapit ako'y kauban.
2: Ikaw wala. Pero ako, naa.

0: Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod dili.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Paid.
3: Symptoms persist, call the doctor.
1: Sa mga butika.
4: Stand on plus coffee mix.
5: Sirisita basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati nimo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So sa una hinga pidyo ka, wala pa nimo na ilan sa 2 plus coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na gyud na.
6: Kape na di ka mo inom og kape sa sagadlaw.
5: Na katulo, na kaduha.
6: Sukat pag inom nimo ning sa 2 plus coffee mix, sa may ginabati nimo.
5: Mura ka ulian, na ulian ba ya, sir?
6: Katong half dose imo.
5: Oo, na ulian.
6: So kini palit gyud nimo.
5: Gipalit
6: na. Ubay-ubay o upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang bayang lawas adto, sir. Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa tanan oy. Bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon pod mo kay ako nakayon mong
4: kape na ka. Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hola. Hello.
3: Oh, hello.
2: Papa. Pa.
3: Oh, nak.
2: Li na.
3: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
2: Himo. Manok. E parte.
3: Unsa? Akong manok di barter. Kadali lang. Inay mo mama nga nanako sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuol akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o binigun pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o na-try sa produkto sa Yesterwell?
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinamingawon yun ko. Mainam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito, wapakan na inom Santon Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduwakadlaw, tagtulog.
5: Sada kong tabang sa tapas
4: ko. Okay kayo.
5: Imong paano, kumusta pag-inom sa
4: tapas? Okay po kayo. So, ginawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sa inindot ka.

0: Kahit malayo, makikita
1: mo. Nakikita
0: mo
1: pa rin.
0: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So, ang kailangan lang po natin isupply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi ano, mga nutrients partner na yung affinity mm-hmm. sa eye natin is very high. Katulad mm-hmm. ng lutein, zeaxanthin. Napakataas ng affinity sa mata natin yan. So, ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, mm-hmm. automatic yan, pakikinabangan ng mata.
1: Yes.
0: So, kaya yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong limang sangkap na very well known mm-hmm. sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially mm-hmm. doon sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. So, mga kababayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kababayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan, ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
0: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, mm-hmm. yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ang one capsule a day
1: ayun.
0: Ng Vision X Plus. Mm-hmm. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Mm-hmm. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero mm-hmm. sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi mm-hmm. nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako, Dok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, mm-hmm. isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: Ay, master.
5: Oyo sa man, kap.
4: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno kang naungkog unggoy.
5: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
4: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
5: Exciting?
6: Exciting!

0: 10 minutos lamang, tropa, ang Milabay sa alas 5. Ala, gising. Gising, seng. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gago Sandalso, kumusta? Welcome! Diyan na po kita mga katropa sa itong panagubaruban sa programang Pamukaw sa Kabuntagon sa Adlang Domingo! Nakikauban ka ninyo mga katropa ang iyong tig tagautaw sa kanginan. Si katropang Alvisani. Na, kumusta mo mga katropa? Adlaw na sab, nga Domingo, pinsa 19 na sa bulan sa Hulyo, Dosmel by the size. Naliara kayo sa panahon mga katropa, no? 19 naman di ay.
1: Ayaw!
0: O, bisag unsaon na to, pugong-pugong, wag yun, 19 na ganyan siya.
1: Ayaw!
0: La, mayong pagmata sa mga nagmata na diha.
1: Ayaw!
0: Apan ang wapa na kamata, la, mata na, bangon na dang tangan, na kay Bontagers na ho!
1: Ayaw!
0: Masalamat ang mga katropa, pinakauna sa mga tanahan, sa ito ang Supreme Provider. Lord Jesus Christ, sa lahi na po nga adlaw, lahi na po nga pakigbisog ang atong sagubangon niining mga panahuna niining adlaw. Labi na ang proteksyon sa kagabihan sa itong pagkatulog. Kaya kitang gilugwayan mga katropa hangtod niining mga panahuna. Og siyempre, ato na po nga pagdawaton mga katropa ang mga grasyag panalangin niining adlaw. Bisan pa man, kung wala ta nagayangungo pero kabalo na siya mga katropa kung unsang atong mga kinahanglan. Pero much better pa yon nga ato gyapon niya pangayoon. Okay, parang marami taong ang komunikasyon mga katropa. Lahi raman gitong imog yung pinangayo po. Pero napoy uban niya muna ginadi ni mo madawat kay dili pa saktong panahon onya dili pa po pwede napoy uban niya wag yun ay na lang naglugosa kay wag magyud na okay matod pa nila mga katropa ang tubag sa imo ang mga pangaliupog pangaliya na arana sa pipila ka mga tubag pod mga katropa ang kanang dili sa huwat lang napoy hinanali kayo mga katropa ng tubag ginayon tungod sa kon muna kanang saktong panahon pero napoy uban niya ayaw dili. Ay na lang ginaglugsa basta dili.
1: Ayaw!
0: Okay, kabalo man siya mga katropa kung yan ang itugot makuan man. Dunay kadaot. Okay, kita nga tawhanon niya mga pagbati mga katropa. Maayo lang kita sa kuan. Maayo lang kita sa maayo.
1: Ayaw!
0: maayo lang yun ka. Maayo lang ka, mangayo, o di ka kabalong ba salamat?
1: Ayaw!
0: Manay realidad mga katropa. Good morning sa tanan na ito nga mga suging di paminaw sa XFM Magusan. Kilangkuban sa 2 ka mga frequency mga katropa ang 91.3 o ang XFM 95.7 Bayugan na City. Sa mga naghihikay karon diha para sa ilang mga gimuton karong adlaw labi na sa mga panimbahon katong gustong musimba ron og magbakasyon magbeach mag farming okay karong adlaw mga katropa daghan kayon ron nga kwan kanang pwede din mo nga buhaton pwede ka mag lulinghayaw bisag wala kayo kaya kwarta pero gusto lang ikang mo adto sa lain nga mga dapit kay para lang yon nga makalulinghayaw Atong numero nga gigamit mga katropa, 0981-1525-2575 para sa mga gustong mo timbaya niya. Gustong mo padangat sa ilang mga minsay para sa ilang mga mahal. Para sa ilang mga kaaway. Para sa ilang kanang gidumtan. Naganda ba kuha sa gidumtan mga katropa? Na gidumtan nga naglagot ka nga perte gini mong lagutan. gidumta ni mo. Okay, gusto ni mo nga makuha. Kana mga naglumot ka ba? Para mo na yung ako agina. Okay, ganahagi kayo ko mo suot, ana. Kung sa sinina man po na mga katropa, no? Ganahan yung kayo ka, naglagot kayo ka, kwan? Gusto gini mo nga makuha ni mo na. Sa mga nagsaulog silang mga adlaw na tawhan, happy happy birthday ninyo mga katropa. Nining adlaw, nining mga panahona para sa inyohang selebrasyon. Aron sa ingon, makatiyam-tiyam po na inyo masilingan diyan. Malabi na tong pangkuhan asay. This is Ice Minotos, mga katropa, ang bilabay sa alas 5.

0: Alam niya. Gadog abdog abman. Posisyon ani mo, master?
1: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ana, oy. Unsa man na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ana, ay pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay tagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radio anangang to get goal niya. Gato marhadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay na paharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha og ibati sa ako. Istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
3: Zantone Plus Gold, tapak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Marigar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Pag inaw mag premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Tingga makadto.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagun ko nilagbayot.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
10: It's a

Welcome back mga katropa, dinas sa tong panagpanuban sa programang Pabukaw sa Kabuntagon. Dining adlaw ang Domingo mga katropa. Ay nako, kining orasa, gihatod kini kaninyo sa kape. Kaping makahamis og makagwapa og gwapo og samot. Unsa man nga maong nga kape mga katropa, siyempre ang Santon Gold Coffee Mix. Adunay glutathione, collagen, sangkap mga katropa para nga nindot og mahayag-hayag yun in town. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP og Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa online mga katropa. Pinaagi na sa Shopee og Lazada. Inumdumi, ayaw kalinti. Southern Gold Coffee Mix. Ala sa mga wapa nagmata niya. Mata na. Nakapasalamat na ba? Pwede na mong matulog. Bitaw mga katropa, katong mga maadto karon sa Tabuan. Labi na diya sa Bayugan City. Okay na may kuan diya. Tabo-tabo. Okay, murag ka dadaw magayagyo ng tabo sa kuan, Bayugan, no? Pero sa Domingo, napunay tabo diya. Mga produkto gikan sa kaumahan, ang atuan na nga mapalit. Labi na sa mga mahiligon sa gulay, prutas, mga lagutmon. Bisan pa magani sa mga hayop mga katropa. Kining mga kunams. Unsa man ang kunams? Ayaw lang itong kunam sa silingan. Labi na itong gitagaan. Itong gitaga, bagitaga. Oy, kumusta man si kuan katropang Miloy? Kumusta man itong kuan diya katropang Miloy? Ito ang lugawon. Lugaw nun. Nilugaw. Ang lugaw nun, mo na siya ay lugaw nun pa. Ang kanang nilugaw, luto na. sa mga soke na itong tigpaminaw, diya, mayong morning sa makausap pa. Igop-igop na ba diya sa inyong paborito ng kape? Ang gama sa Yes to Health Incorporated. Og siyempre sa mga nagsaulo karon sa ilang mga anibersaryo. Anibersaryo sa panagbuwag. Padayon lang mo diyan mga katropa sa inyohang selebrasyon. Og kaghapon ganing adlaw no kay moagi pahitabo man day ang kwan. Ang ika-40 sa paghando mga katropa sa kamatayon in town sa Agusan Sports Icon na Rini Butterbonya. Kagapon mga katropa, bayo-bayo po ang mga nag-addo. Niya na po yung mga duha or pipila ka mga celebrity, no? Si asawa sa senador niya, si Robin Padilla. Si Mariel og siyempre si Binibini Gandang Hari. Makuhaan ba din mga katropa din plano ng paghimuan og pelikula ang life story ni Rini mga katropa. So munay mga katikaran kaghapong adlaw. Sa pagpadayon mga katropa, ato sa ning pagkantahon. Pagkantahon nato ni si kwan Yuyoy. Yuyoy, sa manay mo ang giandam diha yoy. Birahin na yoy. Namira lang yapon ko mo mga katropa din nilang sa X-FM Agusan. Exciting!

0: SOX.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kumaminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!

9:49, bienvenidos a Milabay sa alas 5 mga katropa. Dito sa taong niya, programang Pabukaw sa Kabuntagon. Nainig Adlong Domingo. Siyempre, inyo nga po mga kaoban mga katropa, si katropang Vicente. Hikan ka ganiya, hangton o niyang alas 7. Diri mga katropa, sa toang niya panagbo, abogno. Abogno po niya. Way bugno ay. La katong mga nagmata na diya, maayo pa kay nakamata pa in town. Okay, ang uban, wawa na gyon. Og sa mga wa pa nakamata, mata na bangon na tangtangan na ibtana kay buntag na aron mga Pinoy. Nindot kayo rin kapi mga katropa. Kapihina og premium D3 coffee mix. Samtang nagkapi ka na mga katropa, naka-vitamin D3 pa ka. Gama na sa Yes to Health Incorporated o mapalit sa mga butika diya sa inyong mga lugar katropa. Sa pamainyo hanggi, kwa na diya, kutawa na. Katong napod sa kabukirang bahay sa kaumahan, maayong morning diya sa itong mga mag-uuma. Nga tingali ang uban na minaw, ang uban wapo. Pero sige lang. Kayod kumbati gya po. Nya wala may kape kay nahot na na, Milo lang sa. Milo'y maka kon ba po dig panuhot ning Milo katropa. Basta gani di ka kalugsog. Tara ka dito sa bukid, di ka kalugsong sa baryo, di ka kalugsong sa syudad, sa lungsod. Mantini lang sige ka diya og Milo mga katropa, no? Milo'y kis-kis raspanit, onya initon dayon sa tubig, initag tubig. Na, sulbad na, basta kay naalang kay initos nga tubo. Minumdum ko na sa mga katropa sa bukid, kaning tubo. Muna itimpla mga katropa sa soybean. Kaning mga sinangag ng mais. Kaya mo lang ginaganahan man ta sa Kabuntagon mag-inom-inom mga katropa o init. Muning kasagaran yun na to ng mga Pinoy. Naagyon na sa buntag ang pag-pangapi. Muna nga gidisinyuhan po sa Yes to Health mga katropa sa lisgutanan sa pagpangapi. Ang kining kaping nagkapi ka na matabangan pag yun ka. Okay, tulo man ka kapi ang gidisinyo mga katropa sa Yes to Health. Ang kaping doon ay vitamin D3. Ang kaping maka-alibyo po sa inyo ang mga balatian. Doon na po'y kaping makasamot sa inyohang kaanyag. My morning sa tanan nga mga naapod sa merkado karon, mga nag-display silang mga baligya. Gulay, mga karne, labi na adya sa may karnihan section o gulayan section sa ato ang public market. Sa mga lungsod nga maabot sa lanong sa Sibian, ining atong panag-uban-uban mga katropa, ining mga takna. Muna'y kuan, katikaran. Katikaran ni ining panahon na. Okay, siyempre, Domingo. Daghan po yung mga tao mamalit. Kay naman po'y ganahan mo hab-hab o karne. Kani po ang mga muhab-hab rapod sa gulay. Laina po na yung hab-hab. grabe ka. Kwa naman ang hab-hab. Ano? Hab-hab. Kini pong habahab. Muna ng tao na na. Pagkahabahab po kita ka na. Ang sagay na habahaba ka to pa. Sirok. Sirok sa ka. Grabe, makahabhab yun ba? Pag magkinamot na, wag to.
dala og too kumbate yun, hansak yun. Maning mga kana maggutom bitaw kayo. Nya ang resulta ra ba? Mukalit ra pud og kuan imong tiyan kabusog. Kuan ra pud. Ma sa nga na ni mo sakit na pud hinoon mga katropa. Ay isa diha ga kana bitaw mo habhab ka og kuan. Grabe gini mo pagkahabhaba. Manay mga kuan kasagaran. Nga masinatian ni mo mga katropa kaning paghabhab nga sobra ra. Kinalad nga kuan ra gyud. Easy ra ba ni lang ikaayo ingon nga rangrangan gyud ni mo mga katropa. Dandan lang pare. Mahina ang kalaban. Sumutan ang kanang kuan mga katropa, kanang dai festa. Dagan kayo mga habahab diyan. Moro na itong kuan, katingadan. Yeah, kuan ra ba na siya mga katropa? Laski kayo sa kuan? Pagpadong ba? Asa pa ka sa now? Mamista me. Pagbalik. Di siya pagigikan sa now nga murag huy-huy mga baga. Di siya pagigikan. Namiss talaga me. Tro, doon ay mini ka na mga katropa ganun na luya. Luya kay buso. Luya kay gutom, waday kakaon. Napas mo og birabira mga katropa. Lisura po kayo na mapas mo kas birabira, no? Wag yun. Kisa may naka sinati ang mga katropa napas mo birabira. Okay, literal. Uy, dito na sa mga magkawan, dito na mga kaon. Sige, bantor ako. Pagkawan, ano po yung tagbuan na po, laing higala na po. Motor ko. Okay, ikog lagi yung tao sa katong mga nakauna o imbita. Sigbira, wala gano'y yung natuan. Katimbas mo ha. Kagaya naman ang mga katropa na may mga ingana nga sugilon. Sugilon na. Laom ra kayo ni sugilo, no? Kibali og nag-share ba? Share ang birahe. Mga katropa, balik na tatod. Man sa mga importanteng pahinom-nom. Standby!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulong, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nispalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.

0: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
3: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
2: Ay, salamat.
3: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sipon o kilanat.
2: Ikaw, food, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
4: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: X. X. F. M.

0: sa usa ka haya o dinhi.
1: Kap, kap, terkap, maguna na taguli, kap.
2: Kasayo, God. Unya ra, master.
1: Kap, maniguro tabakay. Wala ka kita ng sign diha, o? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kala na sa iba bao-bao ka na. Maniguro lang takap kayo. Wala ka kita ng nakapaskel diha sa kilid, kap.
3: Remains will be cremated.
1: So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa si Mapel ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.
4: Exciting!

Doon na lang kita ay 26 minutos mga katropag nilabay sa Alazay. Kini urasa mga katropag, ito ang kinikin niyo sa mga kumbuton sa Southland Plus Coffee Mix. Nindot kayo gapong karoon nga ipangapi mga katropan, ini mga taknaan, ini nga sa iyong kabuntagon. Sa adlaw nga Domingo, pizza 19 ng bulan sa Julio 2012.

0: og mangosteen. Yeah, makahatag ikinig alibyo mga katropa sa tuang kalawasan, labi na sa mga naay gihambin niya mga balatian. Ayan. Mano siya'y nakanindot niya mga katropa. Samtang nagkapi ka na, uy, nakapanampal pa ka. Siyempre, mapalit na mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Mana, unsa pa may inyuhang gihulatan diya mga katropa? Unsa pa inyuhang gilangay-langayan pagkapi na sa Santon Plus Coffee Mix? Kama sa Yes to Health Incorporated. Pwede pa ninyo mapalit mga katropa sa online. Pinagi na sa Shopee o sa Lazada. Wala, katong mga karon pa, nakakwadya, nakamata. May kay nakamata pa in town. Katong wa pa yun, nakamata. Mata na. Ho! Matanda kay Happy Talon City. Oh, ayaw pala bigtog niya. Kaya ang laway o baha na. Tantangan na naimta na kay Buntag no. Kinala matangtang ng mga kutay sa moskitero, maibot na ang mga series, mga cord sa electric fan, o kuman pa ang mga wiring niya. Kinalan niya maibot na sa mga saksakan. Eh, kung di na maibot, di na mga tangtang, masapid ang mga kabataan. Kaya magduwa-duwa raba na yung mga kabataan na yun. O, muni ilahang kuan. Sa itawag aning lahim po ng bisyo. Murag na pagyan ako po ng bisyo po mga katropa. Kining bataan eh, grabe kayo magbisyo. Di ba gana? Oh, sayo pa kaayo sa kaning buntag. Kadlaon pa, wala nagbisyo na. Sambot na ako ka na ang kuhan. Gutom mo, di pa kakaon. Magbisyo na po. Ang uban, bisgo. Pero kasagaran na bisyo. Naghilak di ay. Parahilak kayo ba? Pero bisyo. Sa mga maring murag laim, murag bilar malay ka. Sige maring, bisyo nga akong bata gabi. Lugay, kaya na to. Bisyo din. Kato pa, ang bisyo sa iyong bata, tighilak. Lahi po na yung bisgo. Pindi na po na sa pagdaday siguro mga katropa na. Kamo dyan, saan po inyohang kuhan dyan? Sa po ay maayong birada na bisgo yun o bisyo? So, kamo na ginibawa na dyan mga katropa. Kung bisyo ba or nagbisgo? Kamu na gay mo kandya, kamu na gay mo antigo. Balik ta mga katropa, waman sa mga importanteng painom-dom. Stand by, stay tuned, don't go away.
1: Kap, pangulaan na lagi kakaroon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batanon unya gwapo pagyon.
1: Oh! Unya magsilos de kakap
2: wa manoon master tingala lang ko kay wa manggod may sakyanan.
3: Exciting.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako?
7: So,
5: bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mo kung saan ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
8: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Usa karlaw niadto si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
11: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
12: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na, exciting call?
2: Exciting!
3: 47 minutos na mga katropa magbilabay sa lasay sa itong panagpanuban sa programa Pabukaw sa Kamuntago dining adlaw nga Domingo. Inurasa mga katropa ito kaninyo sa Santhon Vitamin C. Kanunaya pagtumar mga katropa ang Santhon Vitamin C matagadlaw aron nga mapabus tangatong immune system. Para nga mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng mosunod sa itong kalawasan nga may hinungdan sa mga balatian. Santhon Vitamin C. Sa kinika-alkaline nga vitamin C mga katropa, gama sa Yes to Health, mapalit sa mga butika diyan na sa inyuhang mga lugar. O, kumusta mamong mga kwantiha? Na naghahikay na. Ayaw mo huwag dinanghag karon ha? O, taratanaw yun sa kilid. Sa itong mga driver, maayong morning! Sa itong mga driver sa mga dipasahiruan ng mga sakyanan, sa mga van, bus, jeepney, multi-cab, o baobao, tricycle. Pero sa mga pasahero, paalala lang, basta buntag, ayaw ginang tibuok. Kana ragyon na sinsilyo. Pwede ra ang tibuok, pero di na mga ayog sopi. Anak raman ang birada diya mga katropa. Masunod na ang bullseye sa Domingo mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Nasukat pa kaganiahan to din yung mga takna. Sa sunod na punta nga simana mga katropa. Domingo na punpuhon. Okay, muna muna yung ato ang nadisinyo sa bagong mga programa diri sa XFM Agusan mga katropa. Nga sa matag Domingo, alas 5 nga to sa Lasay sa kong inyong makauban, si katropang Al Sunday. Samtang sa alas 4 ay alas 5 to alas 6, rather, si katropang Ray Alinton. So, muna ay kamaguhan mga katropa. Ay, namo kalipat, ana. Kay, huwag malipat mo, malipat yun mo. Sagaan lang sa kinatabukang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kaubaran sa pikas sa lawak sa kontrol mga katropa, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang The Santi Magpas.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user. Premium.

0: dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: This portion is brought to you by
6: ito ang XFM Network Philippines.
7: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Kinhisa. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Okay mga katropa, dire na usab ta sa laing hugna sa pagpanag-uban niining mga oras ha. Adi na kita karon mga katropa ang kita lang una karon ang mag-uban sa programas Bullseye Sunday Edition. Tungod kay dunagoy emerhensya ang atong isa kakaubanan kasi aka katropa nga Junji Librias. So kita una mag-uban-uban karon mga katropa and ako na lang ani ang inyong cooperation nga mag-participate mo sa atong programa. Anyway, mga katropa, doon natin mga hisgutanan karon nga iaangay dapat ninyong masairan. Hala, kumusta man mo diha, mga katropa? Kumusta inyohang adlaw? Kumusta inyong kagabion? Kumusta ang inyohang pagbangon? Kumusta ang inyohang mga kinabuhi? Unsa may mga kasika sa inyohang mga kinabuhi diha og payo pa bang paminsar sa inyohang mga kalawasan? Mga katropa, mo na importante kaayo nga doon na gyud tay pagtagad sa atong kalawasan mga katropa. Labi na nini nga pag-inom sa atong produkto nga Santon Plus Gold. Makahatag kini mga katropa og kaayuhan sa paminsar sa atong kalawasan. Nasayod ba mo mga katropa? O kabaw ba ka?
1: Ayaw!
0: Nga, man to, diri man ka na to. Natuplok man. Kabaw ba ka mga katropa nga ang atong mga produkto sama ni ining Santon na Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, o ang atong Vision X Plus. Kana sila mga katropa, dako kay nag mga benepisyo sa atong kalawasan. Labi na kung ato nang mamintin, tungod kay daghan na pod ang nagpamatuod mga katropa, sa ka-epektibo na ining mga produkto ha. Wala man siya gina-prescribe sa mga doktor. Apan kung atong kuanon lang, atong siron, atong susihon, matod pa sa mga naturalist, ha, ang herbal mga katropa, dako og kaayuhan sa atong kalawasan. No, mauna ang importante kayo mga katropa nga ato yung hatagan o pagtagad ang atong kaugalingon. No, labi na sa mga balatian nga di nato masairan. Doon ay mga nagpamatuod ng mga ni mga katropa nga doon na sila ay mga bukol-bukol. Ako nakapamatuod naman ko aning Vision X Plus. No, kay sa dihang mag na kaniadto magkatol akong mata, magluha, blurred imong pananaw. So diha ra gyud ko sa Santon sa Vision X Plus. Wa ampod nagdugay mga katropa. Wa ra man pud hinuong ko nabuta. Kay naulian ron po dinoon gumikan sa Vision X Plus. So yun na siya ka-effective mga katropa. Noonang sa inyo diha mga katropa, huna-huna agyon. Sa mga bago pang nagmata, hindi man ako mo makita ang bot mga isa pang itaon sa nakong live mga katropa. As mga nagakuan. Basing nanay nag-comment ito sa live, no? Anyway, kagat lang. Mga katropa, atong oras, alas City Dusi na. Sa mga bago pang nagmata diya, ala. Timpla na usab ninyo ang Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Kay para lami-lami inyo ang pagpangapi diha mga katropa. Lami ang panlasas kabuntagon. Inubanan produkto nato gikan sa Y2H mga katropa. Okay, so direta mga katropas pagpanimbaya usab no. Ngadto sa tong mga silingan nga mga probinsya, barangay, lungsod, labi na diri sa unang-una niini ato sa abiyabihon ato ang kwan mga katropa, ato ang nahimutangan karon. No, maayong buntag diha kang Mayor Grace Carmel Paredes Bravo kang Vice Mayor Ramel Jeng Pulvera. Good morning. Bans mga kaubanan sa konseho. Sila Attorney John Cades, Kuya Vance Rofila. Good morning. Consular Art Ryan Palabrica. Good morning. Si Consihal Ubanani. GR Diasis. Good morning. Maayong buntag. Sa tanan nga mga kapitan. Waman ako ni memorize guning mga kuan mga katropa. Kining mga sangguni ang bayan tanan. Sa tanan nga mga kapitan, gikan sa 20 City ka mga barangay ning lungsod sa San Francisco, may buntag ninyo. Good morning. Ayon man sab diri sa may lungsod sa Prosperidad. Kang Mayor Frederick Miliana Plaza. Good morning. Kang Vice Mayor Ninoy Bana Nanoy. Vice Mayor Nanoy mga katropa may buntag. Good morning. Sa tanan ng mga konsehal dihang dapita, mayong buntag ninyo sa mga kapitan, barangay kagawad, mga barangay health workers, mga barangay workers, sa pangklasis mga division na sa inyohang posisyon dahil may diri sa San Francisco o Prosperidad. Maayong buntag ka na itong tanan mga katropa. Sa naginusarang syudad sa lalawigan sa Agusan del Sur, sa pagpanguna sa kang Mayor Kirk Aces, ang dehas may Bayugan City. Ngayon man usab kang Mayor, Vice Mayor Tata Aces mga katropa. Mayong buntag niya diya. Di si Randy Artigas Antisas. Naminaw. Doon ay mga pipila ka mga nag-views. Comment niya mo mga katropa. Kaya rin usap nga ma-recognize po nato na inyo ang effort. Sa mga konsehal diyang dapitas may Bayugan City. Labi na sa pagpanguna ni Vice Mayor Tata Aces. O kang Bubong Aces. Maayong buntag ninyo diha sa mga kaubanan ng mga konsehal. Kumusta ka to si Konselor Badat? Nag-appeal to siya kagabi is mong dula nga pickleball. Dali rato siya makakuan, dali rato siya makamamaster. Okay, sa iyahang first dula mga katropa, nayayay man. Kumusta ka to? Kumusta mga kadiha, Councilor Badat? Padayon lang, Cons. Dali ra ka master, anak Cons. Okay, basta mga ingon aning mga dula, mga Cons, muda, ningkamutay ba? That's my lungsod sa Esperanza. Good morning ninyo. Good morning. Sa Baterbonia Country, lungsod sa Talakugon. Good morning. Labi na diha kang Mayor Maulin Basindo og sa hepe dihang napitan, no? Kang Police Lieutenant Michael Rod Orbistondo. Kagahapon mga katropa at itong nahinabi si hepe, nahimong hapsay, no? Ang ika-40 dias nga say tawag ani, pagsaulog ba na? O pagsugat? Sa mga term, ana, sa mga Katoliko. Anang, kung kuan pa, sa Tagalog, napon na siya iyahang term, no? Kanang, unsay, basta 40 dias. Eh, ako isang tanaw ng, kung sa Tagalog pa mga katropa, kuan na siya, pagunita. Oo. Gigunita kagahapong adlawa ang ika-40 dias ni Rene Clark Bobet Noha Baterbonya. Libuan ka mga tao ang nanambong. Makaingon ko nga unsa man ni muramag second set sa Naliagan Festival mga katropa. Diin grabe ang dagsa sa mga tao. Bibom po dito mga katropa kay di nagyod pareha sa katong paglubong ba nga wa kay makita sa kilid-kilid nga mga ay namaligya. Diha karon mangod mga katropa kay inig adto nimo bisan gani siguro karong adlawa kasing kwinta 41 dias naman ron. Pero naagya po yung mga maligya kay daghan mang gihapog mga adto. O kagahapon doon natin mga nahinabi gikan pa sa lain-laing probinsya, no, naigikan sa Islas Luzon, Islas si Visayas o kalain-laing probinsya dere sa Islas Mindanao. No, kang sabi ato sa nipat na masahon ni ilang mga kuan mga katropa kaya hapit na tamo break po. Kang din pataho good morning Sir Ray. Shout out sa taga Sitio Dorian, labi na kang Bobot Flores o Shelo Edet Naminaw sa Bullseye sa Domingo. Amping tanan, love you. Lagi na siya pinalove you all. Oy, grabe. Rigor na Rokla. Good morning og happy Sunday katropang Ray. Monitoring lang na napa product sa Y2H. Mahal manggod sa gawas. Katropang Rigor, wala pa yun in town. Sige lang, kaya muabot ragid na di sa madugay. Ika-40 dias sa day sa iyahang kamatayon, katropa. Oo, kagapong adlaw, katropang Rigor. Gigunita ang ika-40 days ni Bobet kagapong adlaw. Hindi inlibuan ka mga tao ang nangadto. Okay mga katropa, atong oras sa Lasite 20 na, mubreak una tas makadiot ay mughawa kaysa atong pagbalik mga katropa. Ato ipabuhagay diha kaninyo ang mga impormasyon nga atong nasayran gikan sa atong palibot sa atong pagpanubay nining atong lalawigan sa probinsya sa Agusan del Sur. Bullseye! Bullseye!
1: XFM. XFM. Kapitan Lodi!
2: Achie!
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mauba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya mo eh? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking rama na siya mo.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
14: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Zaton Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Zaton Gold Coffee Mix.

0: Plan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kuman ako inom. Ikaw po si lolo.
4: Atong kutitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
7: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mula.
1: Oras mga katropa, alas 7:28 na.
2: Good morning!
1: Okay, once again, kumusta? Welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Okay mga katropa, dirita sa itong hisgutanan. Kagahapon mga katropa, dito ta sa kining pagunita ni sa ika 40 days ni Bobet Butterbunya. Dito na to nakita ang mga personalidad nga kanang ni kuano nakigduyog sa maong makaingon ta nga ambot og matawag ba siya nga pagsaulog kay kung sa term paggunita kinibang paghandom no, dili pagsaulog siguro kay bibo maning pagsaulog paghandom mga katropa sa ika 40 ka adlaw sa kamatayon ni Bobet mga katropa Butterbunya diin sa nasayra na nato nga namatay kini gumikan sa pagkalumos dito sa may Aurora dito sa Luzon no nga Islas Luzon mga katropa kanang nalumos dito tungod atong training lagi nila kauban si coach sa Baldwin. So kagahapon mga katropa makaingon ko nga murag second set of naliagan gyud ang imuhang kumalantaw lang gyud nimo dito mga katropa. Grabe. No, ang dagsa sa mga tao. Doon ako'y nahinabi mga katropa nga gikan sa Luzon, gikan sa Visayas, og nagkadaiyang probinsya dinhi sa atoang Islas Mindanao mga katropa. No, nga di eh, nahinabi na ko itong tulo ka, duha ka babae, matod pa gikan pa sa Subic Sambales. No, ni anhi lang gyud sila sa Talakugon mga katropa. Tungod lang gyud aron na musalmot sa maong paghandom sa kamatayon sa usa ka batang mipanaw. Gi-compare magud ni karon mga katropa. Kini laging dunay usa ka matod pa pro Duterte. O unsa ni siya kining babae nga si namatay mga katropa gipusil namatod palagi lahi ragyod kung mamatay ang tao mga katropa nga doon nagyoy kanang gugma sa mga katawhan ba kaning usa ka vlogger nga gipusil mga katropa nga against sa mga Duterte. Nahimong issue ni karon sa atoang katilingban mga katropa kay defender manggudaw kuno ni siya sa mga kuan defender madaw kuno ni sa mga BBM administration doon na pagay ko'y nakita atong video niya nga niingon siya nga buang kuno. Tanga ang ito ang Vice President. Nga karon ang gipasinginlan aning kamatayon sa usa ka babae mga katropa. Nga ang mga didiis ko no. Pastilan yun sa mga tao nila ni paghuna-una mga katropa. No? Nga basin siguro og doon na siya kaaway niya. Ay doon na punta'y nakita ang video nga murag isugon mong gyud pod siya dito sa katong lalaking iyahang na kuan nakabikil dito sa kalsada. Sumuna siya mga katropa nga ang kalahian gyud sa tao kung daghan ang nahigugma bisan pag unsa kalayo ang inyohang lugar sakripisyuhan gyud nila pag adto. Gani usapay duna pay usa ka nanay didto nga gisakripisyo usab niya ang iyahang kita sa iyahang negosyo. Ay gusto lang gyud siya nga makaanhi sa maong paghandom sa ika-40 ka adlaw sa kamatayon ni Bobet Baterbunya. Doon na tayo mga interview mga katropa ato ning ipalusot. Pwede na ni Ma Kwanming kining sa kay daghan-daghan ra ba ni akong na sin. Ra ba ni na ako na specific ug asay una ni. Unahon siguro nato ning kang Mariel Padilla ming basin pwede. Na interview magud nato kagahapon mga katropa ang asawa ni Senator Robin Padilla. Kay si Senator Robin Padilla, kung inyong nasairan, mihatag kini sa iyang presensya during sa paglubong ni Bobet. No, kauban ang iyang igsuon nga kaniadto si Rustom Padilla o karon si Bibi Gandang Hari na. Nya sa to nasairan nga nakuha ang mga impormasyon mga katropa di pamangyud siya legit. No, nga tinuod ba ang maong kuan, maong kasikas, nga dunay paghahimuon si Bibi Gandang Hari nga serye sa maong kinabuhi sa Baterbunya family. And that's why si Bibi Gandang Hari, kagahapon mga katropa, dunay gihimo nga mga interview, doon ay gihimo nga dokumentary dito sa maong menteryo mga katropa o nga dito sa mga personalidad nga adunay taas o dako nga koneksyon sa kinabuhi ni Bobet mga katropa. O katong best friend ni Bobet nga katong bata usa sa na-interview gikuhaan o nga interview ni Bibi Gandang Hari ug matud pa dunay nakabutang sa caption mga katropa nga abangan. Siguro kung doon na may salida na paghahimuon si Bibi Gandang Hari mga katropa, mahimo gyud ni siyang abangan sa mga katawhan. No, kay kasayod ta nga sa kinabuhi sa Baterbunya family. Gikan sa ubos nga status kinabuhi, hinungdan sa dako nga pangandoy ni Bobet mga katropa. Matod pa sa iyahang tagline or unsay tawag ini, dining istorya sa iyang kinabuhi nga nahimong sikat o mga linya nga iyahan na gyud. Kanang di na gyud pwede mailog mga katropa. Pwede na itong magamit pero di na pwedeng mailog ang linya nga just a kid with a big dreams. Oh, kanang ingon anak mga katropa ba? Tungod sa kakabus nga nakita sa usa ka bata mga katropa diha sa iyahang pamilya, bahalag asa siya maadto, bahalag unsa kadugay nga malayo siya sa iyahang pamilya, nga ang iyaha lang ani mga katropa nga mahawas ang iyahang ginikanan o ang iyang igsoon sa kapobrehon mga katropa. O ning rason nga si Bobet human sa iyahang high school dito sa Davao City, milangyaw na usab kanhi nga kini mga katropa ngadto sa kining ilang yaw na usab kining adto sa Manila mga katropa, no, para lang gyud kabuton ang iyahang pangandoy. Actually mga katropa, dili lang si Bobet ang nagahimo niini nga mga sakripisyo, daghan kanato ang nagahimo na usab ini nga mga sakripisyo gumikan sa kinilaging kapobrehon sa estado sa atong kinabuhi. Ug maunay hinungdan mga katropa nganong maghimo tag sakripisyo, nganong magsakripisyo ta sa atong pamilya ug sa atong kaugalingon. Tungod kay duna kitay pangandoy usab nga dako alang sa atong kaugalingon ug alang sa atong pamilya nga gusto natong mahawas. No, unsaon ta man nga niya man ta ni ining nasod nga napuno sa mga buayang dagko mga katropa. Okay, og natarong lang yun tana ni pagdala ni atong nasod mga katropa sa atong mga liderato. Wala namang yun untanay magsakripisyo pa ba nga mulayo? Kung nahimo lang unta ng hapsay ang dagan sa ekonomiya sa atong nasod mga katropa, dili unta na ingon ani nga daghan pa kanato labi na sa mga ginikanan nga muadto paslaing nasod aron lang magsakripisyo para mahawas ang iyahang pamilya diha sa kalisod mga katropa. So tungod sa kamatayon ni Bubet mga katropa, daghag mga realization nga nahitabo sa atong mga kinabuhi o sa atong matag-usa mga katropa. Kung atong huna-hunaon si Bubet milangyaw ngadto sa laing dapit mga katropa para lang sa iyahang pamilya nga mahawas gikan sa kalisod. Daghan usab ka mga ginikanan, daghan usab ko'y kailang mga ginikanan, nailhan nga mga ginikanan, mga listeners, viewers nato nga mga ginikanan, nga tuas sa layong dapit, tuas laing nasod mga katropa, gumikan kay nagsakripisyo para sa ilahang pamilya. Okay, alas 7:40 mga katropa, ay mughawa, mubalik, ratahuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot gun! Oh! Giga Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo. Patuloy rin, wag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
0: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule. Na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
8: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: copy daw nga
9: premium
8: D3 coffee mix.
9: Ya camera kong trabaho,
8: kapo yung kay pag-uli.
9: Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
9: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
9: busa. Epektibo din yung
8: coffee day.
9: Ining premium D3 coffee mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
9: nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
8: distingin yung inom ning premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagkaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zenton plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito kapag nainom Zenton plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
7: Sada kong tabang Zenton plus
6: Coffee Mix. Okay kayo.
7: Imong paano? Kumusta pag inom
6: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton kayo.

kapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: si Ray Alinton sa programa Bullseye, programa sa XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga katropa, alas 7:48 na. Kasudayo ba doon ay nang harana diri sa atong gawas nga bahin? Ayoy! Kini nga oras mga katropa, hatod ka na ito sa itong produktong Vision X Plus. Santon Plus Coffee Mix. O nga itong kapi, nga usak ka kapi, ang premium D3 mga katropa. Mga produkto nga nasulayan na o napamatudaan na sa mga kadaghanan. Okay, before tamo padayon mga katropa, unang-una mayo buntag una sa itong mga suking tigpaminaw. Labi na sa mga nagapaminaw karon sa radyo. Diha sa 95.7 na Bayugan City. 95.7 na Esperanza. Naminaw sa diha sa Esperanza sa 95.7. Ayan mga sab sa nagapaminaw, diri sa 91.3. Diri sa may lungsod sa Prosperidad, Talakogon, Rosario, Bunawan, o guban pang dapit nga naabtan sa itong pagsibya, maayong buntag ganinyong tanan mga katropa. Good morning! O, labi na usab diri sa tuwa sa San Francisco. Sa 20 City ka mga barangay, labi na sa mga katropa nato nga naa sa ilahang mga radyo karon, nagapaminaw mga katropa. Oh, labi na diha. Oy, abti kaayo si katropang presyoso John Mark diha sa may barangay Tahina, Esperanza, Agusan del Sur. Ang katropang John Mark, kumusta man ang barangay Tahina? Muraga dugay-dugay na usab kuwa kabalik diha. Kumusta ka to si Inday Mayla dihang dapita? Kumusta ka? Tuwa naman to'y paramdam pod, bayhana pod. Ayoy! Oh, mayong buntag sa tanan nato mga viewers, ha? Palihog ko, bikini mga viewers nato karon. I-comment ko, no, kung kinsa mo. Okay, dili mangguna ko, di mangguni matuplok ng number sa views, diri. Aron mailhan mo, kinsa mo, diha nga nag-view sa ato karon. Amo na nga palihog ko, paki-comment lang gamay o kinsa mo. Kaya ang usap nga mailhan na itong kinsa mo. Basin, daig kailat ah. Okay, kagahapon bitaw mga katropa, nalingaw ko sa mga tao ba? Pag-adto na ako, kagahapon dito sa may Talakogon. Dito man lagi na kay nisaksi mantas kadaghanan sa mga tao nga nitambong. Matinga naman lang ta mga katropa nga doon na may nakaila sa ako nga tagalaing probinsya. Dunay nakaila sa ako nga taga Davao Region. Dunay nakaila dunay nakaila sa ako nga taga Butuan. Duna patoy tagaasa tong taga Misamis, Misamis or Osamis. O ana siya, ikaw si Ray Alinton no. mga kuanday ni sila mga katropa kana bang mga naga-update bitaw sa atong mga kuan ba sa ato ang mga balita diri sa ato ang XFM no kay labi na kining trend karon sa news gikan kang Bobet mga katropa no kay still in town looy kayo kung basahon bitaw nato ng comment section sa mga post na mo diri sa XFM. Kung ako pa lang siguro si kining Bite King mga katropa mo maor man mig eyeglass pod hinoon. Ayaw! Di ram pod kayo mi kalahian og color sa eyeglass og sa hinapay mga katropa. Di ram pod ingon nga layo kayo. O pwede ra gyud untana nako ni silang panghatagan og pamasahi. Eh, magbasa ka ba? Maluoy na lang yun yung taon ka. Kana bitaw ang ilang kasing-kasing mga katropa doon nag kasibot nga muadto yun yung taon sa Talakogon. Pero tungod sa kawalad on sa panginabuhi, Igo na lang intaw nila gihilak ang ilang kasakit sa pagpanaw sa kabatang adunay dakong pangandoy sa kalibutan o sa iyahang pamilya. Noon, sa untaman, sa ginagikaingon ko na ani amanta sa nasod nga wala na manage o insakto ang atong ekonomiya, mga katropa. O ni nga mo resulta gyud sa walay hinungdan, walay ayo nga pagdumala, way ayo nga resulta. At una-unaon karon, mga katropa, kitang tanan, maski bata, bibi, doon na utang, kamatay. Okay, mga katropa, siguro pwede na ma-planning kang kaning sa police, Ming. Naka-ready or sinsa man si Mariel. Sige daw, i-pledi ha, be, kay... Doon na tayo siren, mga katropa. Ako i-share ni sa inyo atong mga interview kagahapon. Gikan sa atong pagpanubay dito sa may talakugon. Okay, aron usab nga, masayra ninyo. Unsay mga nagapanghitabo dito. Kinsa ni sila. Nga doon ay dakong contribution sa maong pagunita.
2: Kaya lang meron din siya kaya isa pang event na kailangan puntahan, kaya sabi niya sa akin kung maaari na ako ang makapunta today sa 40th ni Rene. At syempre nakikiramay ako sa buong pamilya, sana makamit nila yung justisya na hinahanap nila para sa kanila.
3: Okay, ma'am, ano ang masasabi niyo sa preparation ko ng LGU regarding mo sa 40 days?
2: Oo, sobrang nakakatuwa yung LGU ng Talakogon, talagang at actually yung pagmamahal ng lahat ng tao sa buong Pilipinas, even internationally, talagang mahal na mahal si Rene, kaya sayang talaga. Thank you po. Thank you.
1: Okay, mauto ang pamahayag, mga katropa, sa First Lady ni Senator Robin Padilla, mga katropa. Kay kagahapon, dito manggod siya, gikaingon ko na kaganiha, kauban si Bibi Gandang Hari at kaniadto si Rustom Padilla. Kauban sila kagahapon, mga katropa, nga niadto sa maong area sa Talakogon, mga katropa, sa Talakogon Memorial sa Cemetery, mga katropa, diin nakigduyog sa kasubanan usab, no, sa pamilyang Baterbonia. Si Mariel mismo, Mariel Rodriguez Padilla, ang nagrepresentar sa iyahang husband nga si Senator Robin Padilla, mga katropa. Tungod kay si Senator doon na matudpay, importante usab nga giatinan nga kining okasyon. Oy, mayong buntag diha kang Kuya Nepe Blanc, atong kaubanan sa Pikas sa station, kaubanan sa buhat gikan sa Pikas station, mga katropa. Ati Ali, mayong buntag diha sa mga sa all family. Diha sa may Bayugan City. Labi na diha kang Kevin George.
4: Good morning.
1: Good morning, Kevin George.
4: Good morning.
1: Ang batang sa puton. Sa mga sa all family, may buntag ninyo diyan, labi na diyan sa may barangay poblasyon, particular sa Mangga Chupoy Street. So, mauna siya, mga katropa, si Mariel Rodriguez Padilla, kagahapon, kauban si kining Bibi Gandang Hari. Dito sila, unya gani, atong nakita sa social media, nga doon na pa'y kanangkuan ba? Doon ay portion siguro sa maong adlaw, mga katropa, kagahapon nga nag-inistoryahan ay sila sa pamilyang Baterbonia. I don't know kung unsay ilahang gikasabutan, unsay mga suporta nga gihatag sa opisina ni Senator Robin Padilla, o makaingon ta nga dili man siguro. Doon ay nagkomento, labi na diyan sa itong mga posting, no, nga gibahiran usab nila og political nga kanabang gi political nga panghuna-huna. Pero kung atong sabton mga katropa, ang tao nagsakripisyo o ganha diha para lang muhatag ang sipatiya ng atos pamilya. Dili man siguro sa tanang panahon nga ang tao mga katropa o ang mga politiko nakigduyog sa kasubanan sa mga pamilya nga dunay nipanaw. Pero tungod kay kana bang ang gugma, mga tao man pud ni sila nga dunay gugma o dunay kasakit nga nasinatian. No, kani si katropang Norel Robles Jr. Tao man gyud pud ni siya. Ambot lang og ni adto baka ni kagahapon. Na siya. Oh, hello, good morning. Watching Team Vlog sa Higala. Bakit kasimod followers live from Davao City? Naamo siya Davao. Kuha ni siya kadto kagahapon. Marion Velia Kimson. Good morning, katropang Ali. Dili mo ko si katropang Ali. Oy. Katropang Ali, pulihin siguro ko diri kay nangita sa imo si katropang Marlon. Ako si katropang Ray Alburo Alinton. Last live news, Barangay Aurora Prosperidad. O shoutout sa Valley Family, Kagampang Family, Tagabasa, Tabasa Family, o sa Litrero Family. Salamat. Ay, mayong buntag ninyo diha. So ikaw kagahapon katropang Marlon, niadto ka sa Talakogon. Kung niadto ka kagahapon sa Talakogon, makita gyud mo ang kagwapa ni Mariel Rodriguez Padilla katropang Marlon. Ayoy! No, so niadto ni kagahapon ato ning abang-abangan mga katropa og unsa gyud ka tinuod ning matud pa dunay paghimuon nga teleserye si Bibi Gandang Hari mga katropa. Oy, alas 8 naman. Paspasa man sa oras. No, mo break una tas makadiot mga katropa sa atong pagbalik padayon na nato tumong hisgotanan. Ha, ay lang gyapon mo gawa kay mo balik ra ta atong
5: Bullseye.
6: Ura, kapitan.
7: Kung gwapo gani mag